Ko ikurangi te maunga, ko awana te awa, ko ta akoka te motu, ko takitumu te waka, ko rangi atea te mata keinanga, ko te pū ara te tapere, ko tamaroa pai toa tini, te tumu toa, ko puretu te tupuna waine, ko puretu puangi tōku me tua waine. Ko Evalana

ite nei te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai āta ki te ora ā. Pimo nu, ko ki airani.

Salamo anere torunga uru. Irava toru ete a. Narenga koe e Jehova e akairo ana ite au aranei. E te atu ko ai te kamau dei ea koe ra. Te akakore I te ara. Kia mataku ia oki koe ra. Ko ta unga nui, te awa, ko kemi anga tau te oere, ko akatoka manawa, te tūranga waiwa, ko wāwea e rina tōku ngā tūpuna. No Ngāti Nūrau, ko Sean tōku metua tāne, ko Apei tōku metua vaine. Ko Kira au, kia rana ko tau mei tei maata I a koutou e tai rua atu ki tei iti, te atua te aroa.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Moia making tau sai ina o tatu tuifsi le fa'il manga fsa usui fua ilia lofa le mfa'atua uya le tua le neyes fong. O tifa'a talofa atua ilipa ia malamalo Samoa, talofa lava malole sui fua ilangi maa mao matafi. Usi mailole fa'afonga ita lefone ilia solua, sfulua o melu afe lua sfuluono, alilima teolitasi piai PMN ya Aotearoa. Le fa'aliene ofisa le parlemeni, ele mawalunga le fa'amatao fa'asanga isui ele maotafono. O le komite o talo sanga le parlemeni, po le Parliament's Petitions Committee, walato o ilo yoina neise vala au ina efeisi so isuenga, ele tuulanga matu yao sa wanga ma fa'amatao, o lo ofea ngai matina matuma itae o tofinga fa'apolo kiki, ele parlemeni mapulenga fa'aloto ifale. Lo nga lulu fa tsel polo fesa ole soifo maloloina ole mafaufau le ole mo le parlemene tao fia nei winga le tao pulea na tao ole tai o Justin Barry Walsh olo yes pa pui pui ma walunga olo mapu yai fai pule mai ni fa ma tao nga nga wo fa ana wilo mai le fai pule o te tai toke rau ya Maria Meno Kapakingi se vai nga fai fo o fa tuina o fa ngoi lo nei tu malo. O le faipule lena faate mai le pati Maori i le tausanga taluai, ai o le faiunga le faamisironga mawalunga, na taa uai e le tu saima le tu lafono le faiunga. Na tue faafo i le pati le masina o mati, ma uo filifili nei e taluai le parota lua felos furono i lalo lana pati fau. Pai mai Maria Kapakingi, o le faamoe moe na i malosi le leo lono i tu malo mu failo atuai, le malosi faupu fai e taito kerau, e le te tau ono faatau wanga valeina. O le afa availe panti i fo ilungo le pule faamalumalu e tangato le nuu male manuia o tu pulanga faayae, po le ranga tiratanga. O le atau wai Willow, Teen Prime mo le leipa, faapea huwana Linden mo le Green Party. Na sao nuwa le pale mia o Christopher Luxon, o le polo kalame le tutongia ni pili po le fees free moa onga mawalunga, le i ausi aina ni sini tafa moi moina, o lea isi lele fao ngao ia tupe isi vae ngao nga. O le nei polo kalame sa mafayo na onga fuwai tamaiti a onga le tertiary students, ilo lato tau sanga muli muli, ai peitai wa solo ia nei. By my Christopher Luxon, le atina aino le tamau a inga, o le kima le tatala lea ila manuia o tupulanga talabongu i tutono New Zealand. Pei tae sa hafailoa i se tasiro yuni titele lea tunuun, o le solo ia le polo kalamea onga fau po le freeze fee scheme, le atili aia na tele tupulanga ila ini nga aluenga pele ya onga fau. Wafaa maunia mai le minister o tupe ya Nicola Willis, o le asolo ia le nefso sani ili talo le tupe po le patoje o le tausanga nei. Fa alia fo il presidente le fa inga renga ya Sandra Gray o le fa inga le neye to tele tangato le fa mai o tangu ta tele sa ilinga le poto education is too expensive o lo fa ilo mai fa mo mo ngana tamai le stas New Zealand le sfulu fa tesi ma le fa pasene tu pulanga le o o nga pe fa inga renga fo in le tasi le pasene siliatu le kuata talwai. Ua langolongo ina ato atua ili komisina utamaiti risu ya utu lafono tuwa yo levaye tamaina po le adoption liya safa onga aina talumale tasiva lima lima. By my Dr. Claire Akmat, o lefaane tonu yetu lafono utu la imayayi ni saa wanga saa lipotia i telefon. O suinga fo ulo ufa amoe moe pui pui yaiti maiti evaye tamaina maifafo ne au mai ini ainga ele saonga le muu ini usila. Nifo ailoan matanga aluanga na soifu wa maloloina, walava sauni le tunu iso soani malangolango itangata uono wa afia ili virusi ole henta virus, sa ilungo le vaa ole MV Hontius, na tuula imayele neifa ama yoti, sa isangata New Zealand, ole olipotia mai ele talafou APC, ole amalanga mali neitangata isifa alele faapitua ufaatulanga le malo Australia, na taa ua le faatono wa le soifu maloloina ya Corina Gray, lo ufaa ngaa solo talanoanga mo le toi faafo imaia o lea tangata ise awala saonga le muu. Na saonua fo ili pare mia muu muu ni usila ya Helen Clark, ete tau ni lalolangi o nanofo utalelei ma maa taala ifaa maa ifaa pianei. Ma le tala faaiu, ua amata talanoanga le vaa le Cook Islands ma ni usila, e uwinga le puipuinga ma le saonga le muu. Watu la imai lea ina wasaini tumalienga ili masina talwai e faamutaise fe esi ya inga ili tausanga talwai ono olifise ota inga alea tukuki masaina. ole vai ya sona te ane na tali malo ni tanga luenga ole vai fafo ole Cook Islands official ni tanga luenga ole puipuinga New Zealand na tala no ni awala fa aswai fa mtalanga mangalu lue fa atasi mo le saunga le mu ole tulangi pe mele fa le utusi ole tukuki ya Elizabeth Wright Koteka ole ne ya si singa le amtanga le ole tielo nga luenga fa fa atasi ile lumanai Samo telefona ole ne yasu mulu chelena la tampo inga inga pula Maria Market to u
0: soy 4 531 pi Pacific people together